na dombie no abo apa ho sima dia sanum 35 minutes after 2 and na wi ai edi ameje so as usual eya nana Romeo mini DJ Fletch wo hu ya nwum sa akopem se bebo no nsua

ebo no nan a ye be se say ensa no kai sa ye the point of order bebre o and na ye ba besuade